kublaye pi ki parlok nos nga paro kene kere ka akash vani shalong ko ban che pi ho lai spa so pinyo pan army to ho medium wave ubai ren ka du ko press pan ru sau kilohertz phila ban yo sngau ru yengi na ka dth badru ka news on air app ni pri aus bhai pi paro ki parlok nos nga bshal ni ka station ha gani ka singi ka bamenta kata ka lai tere ujelio arachar arpun rio ka bade ki singi balang chong ka tayo

Parlok nong sngap do kitu kicheng wai chong i kong alma moris chulai kicheng wai ke bail ai ke tang pertwej o em maya but i em ha per thai ngila poi shok ba ko chong gane ka program kicheng wai ai ngo ha gane ka step gane ka program ka longan je phi na ka ka shfani shilong

0: Napa kakor internet mentah lajur bah kayak kayak kebengio ngilong ngilayo bet link bak internet teh tu ngidang don kam ya ke radio kumaha kan kejuk
1: ban kira ni kejing syai lor kata teh ngi langsung don kam bahai ke radio namar ba om tang bangidan hasor teng teng ngilak bandan sikit han nagundong dan iki jaka ke baham long khlau ki baham jangan hasor ban ka connectivity lan ni kata connect connection jeung internet bun sin ka dan kenu ka jing thot te kani ka la ban long ting ting yingi ndai bani khen bat bat ki bri gi basa sikitu ki than ka dan long ka jimun toy ki namar ba bun sin kim yo ya kata ka proper internet connection
0: sngau tanat sisha samla bani yo sngau ki kita ki jing juba ap jong phi ha ka ba hoat kum se ki than nong kandong ki ba duna ka ki kor internet tabun ki bun kam bun sin hi ki bri ki khat dang kam penon kam hi ya ka radio te kum bopi ong bopi dang dei ukna uba sngap ya ka radio asupa apat bantip ba kum ki program ayu ki ba phi ju snot nat ba ban sngap
1: ki bun ki program ki ba ngas tanat ban sngap ho ni kong ya ka dega news ni kata ka jing tip ka jing ja ka jella ka jongi badha ka ri india hi bro ka we yo ek bangin tip bun ki ke te kidan ru program ge bakham kerpang ki bai dei bat ka imlang ka salang bat ka rep karyang ka kot ka khia ikini baro ki jing sha ngin la ban yo nak radio ling ba ki program ki jong ka te nagilang ki khubor ru yo ek ki khubor ki balong latest yo ek ki khubor ki balong bashai nagalang ka radio bat ting ting ngim dan kam ye ge bangin pet ek ki video lani ya ke bangin yo sungun ki perlok ting ting hapo hapo bangin ngi trikam ro ngila ban trikam martan bar kemju ngila ban sengap ki kubur ling bakar itu
0: sengap tanat sya samla abang yo sungu ya kata ka jing ju bahap ke jong phi ti kumbang ala pen syai mene ba ka akashwani kla kenju syaki kendai pho li kisnam ha ka jing syakri jong ka ti kumba pidei uwe ni ki samla ubadang sengap ya ke radio hatu ke ei na ka jingsngau ka jongphi ka ba phisngau ba ngila ban kham shakri khamba ye ki pat ba kham tam hakane ka jok ka ba menta
1: ho da pedingga jing tulun ka por ki bun ki program ki blanang ya cha khamat tambang ngasngude ba ka radio ka de ban ye benta ye ki program kham tam ban penyepir pening kata ka each gap dan kata ka each kategori pengila bodong ki bai pair yoi ni wei ngila benyo ya ki program ki bai dei pergi kena ki samla bad ki rang ba ki temen rukum jo te kam tang ba kenum long ka ba ka ba long tut no kala ni ka ba long ben pen blat no kata ka jing sengap ladang ni sengap no ki program ki bala ki dei bodi sipang jo ki kena dan ni bodi sipang jong ki rang ba kum ki samla ni teng gi don kam kum yaki employment news kum yaki entertainment kum yaki program ki bai dei pat ki samla hi hendi pende perkhat pat kum yaki rang ba teng teng ki sngu blat pan sngap ik program ji khna ba ji ki samla te kum ta ngasu dei ba ka radio ka di banya benta ha ka each group la ka jong ka jong
0: ta sngu ta na sha samla ba ngani sngu ki kata ka jing juba ko jong pi wa ta na kalian ka jong ingin khamyale khamba susu ban syakri ya phi kum ki nong sngap bar kum juri ki pat ba ki ba ju sngap na ka por sa ka por ya ka radio te ngai ku ble biang se si sin ye phi ko samla bun sha
1: ku ble shi bun
0: te ha ka ne ka por ngi dan ban i ni kong ya ka ba kong pikir teng kum no
2: shai len nong ka drik
0: te ngas tonat sha kong ba ngai kendu ep ha ka ne ka por te banyak cakamat ngakwa ban pensai syapi ba ka akashwani kan kenjo syaka kendai post nem te kumta si benta bangi rakhi ya kanai kelungkus nem na yat keleng keleng ban ya keli ya kipat ba halor ka jingsmau ka jongki halor jong ka radio te ka jingli ya phi hangne ka long ba hatu pidang sngap mo ya ka radio
2: eh
0: lada em kong kei ka pa pelong pat ya phi ba pem sngap syu
2: kawai ka po ngamla pelat bol te kebaar kedai bak

0: la ban poi mo ste hinrei i radio pat ka poi lo chadu sha ki nong gendong ki jaka ba kendong kendong ki ba ki mobile ki pat la ban poi ki network ki internet ki mam la ban poi tenga sngo kalong ka ekek ka ba dan kam bha bat ka ba koridor bharu
1: sngo tenat sha samla haba ngayo sngo kata ka jing jubab ka jong phi pemagi ong hoi chakit jaka nong gendong kimpada don bhaki mobile towers kibabuan kidang penon kam hiya ka radio hoi kata ka dei ka basisha tingin ni jam pat sa khamat da ka ba na kelipat ya phi ka ne ba kijat program ayu ka ba phi phi ju kham smotnat bhaban snap na po ka radio
0: hanga te ka program ka bang smotnat chi shaban snap ka long ba ki khubor ki bang ni ni yo ma ki khubor hari lajang ne hari nong ba bat kumjuru hi ngiyo hi ki khubor ki ba na saudang ka prathei mo long tang hai ti por ibaling kot tama ki eki eki mat ki ba kongsan ni ya yo bha ni la yo sngona do men step ru
1: ta khuble shi buan e se sian pat ipi te kan pat kalong tang ka jingkli ka bakhat do ba kumbang itep ba ka akashwani kandap khandai phosna kan kanjo shota u mau mer u ba khandai phosnam u ba ka kala shakri yaki pat ba te ke ka pi pi sngo don jingmut ba kumno bangin kham pan le bha shu shu kham shakri bha shu shu yaki pat ba ha kan ka jup ka bamta
0: hanga shimet nga sngo ba ni kum ki brio kham tam le ni kum ki khna samla ngim de ban du ya ka tu ka jing sngab radio ma ni de ban pin yai ne ben namar ba kade kawe na ki jing ai khubor lani ki jing ai chu ong no dik tin phareng entertainment ba sngo tnat but hakalan khubor e e ru kade kawe na ki lan ki bangila ban shan ya bha hado ka ta kata
1: ta sngo tnat sha ini isama sapi ba phla ai ka jing juba po jong pi ka bangta si teng ai khuble bang cha sian yupi khuble shibun
0: khuble shibun yupi baro
2: snotnat shisha onda habang yo snowi ki paralok nong sngap ki jongi ki don ban ong halor jong ka radio bat nga ken mau shisha ha ka por bang adang kham khna ka wei ka bang ju snotnat bha kalong ka radio ha ka bang yo snowi ki jing ruai ni yo snowi ki jing hikai ki ba man man ka sngi ki ba na ka radio ka ai te paralok nong sngap ngi nya phai pat sa shak ni ki wei pat ki para samla ayu kidan ban ong halo arjong ka radio
1: te akan ka por nga don lang ber kini khna samla te banya khnang bang inya jam khamat tanga kwa ban kli swa ka kerteng jung pi kerteng gum no
3: aya nga si khot ba bineng nong
1: te ya pi pat
4: nga kerteng jung ka dai uldum bok do tedong
1: te smotana sha ban ke du ipi khna samla te nga skwa ban pan saya pi long ba ka akash bani shlong menta kan kanjo sha kan dai post nem te kum si benta bangin rakhi ya kan ka linku snem nga ya keleng keleng ha ka banga keli ya ki khna samla mo halor ke ke jing sngong jung ki hapo ka radio te ka wei swa jing keli long ka banga kwa ban keli pi ka long ba hatu pi dai ngap mo ka radio
3: ha de ya ngap hi teng teng
4: ha sha ngap hi por shong keli kum te sha on mi ka radio
1: Sultanat Shah ban yo sngo ye kita ki juba pi jong pi hoi te ka radio ni don kam jai kam tam kum balong ni i ba
4: lum do do
1: ba lum te ba hakapor ba ki nya kali ki sngap i ka radio te na skwa ban te pat long kum no ki kum ki jat program ayu ke ba pi ju sngo tanat ba ban sngap
4: ngate sultanat ki tu ki program bala pen sngo di ki jing ruai kasi ki program ki ba ai awareness ru kum sipang ka kotya kya ba ki wai de
1: ta sngot nat sha ba ni sngoi ka ta te
3: ngaru nga ka ba nong ngi ju hi tam ba long ka ba kham sot nat ka long ka akashwani ka ba all india radio ba ngi ju tip ka wai na ka che sot nat ka long ba ka ai platform kam tam e ki khna jungi po shlong aga bakila e ga bandet ban perform pun ki kinja jingwai but ki week week activities ka balong pencilor bhai ki ti kita nata but ki week week umbong iba ka ai ki awareness program ba pe ba pair ka ba pen men toy shi boni ki pai ba
1: Tekamut kata kalau alam shua kawai nak kijing mentoy jongka.

0: cả dính đón dòng cá Akashvani
1: hỏi hỏi cái đây
2: hỏi cái đây cái đây
3: thì có bao nhiêu số quả bản kỳ lý lòng cả ấy cái dính mình tôi cùng nhập phí xin mẹ cả bà phí lạp linh ba cái này cả radio
2: cái dính ngô cho ngã từng ngô bằng cái này cái internet mình ta muốn xin nhập phí thì cái ấy cái bà đây trong cái nông quê nghịch lết bạn cái bà già phụ cái lala jong rồi cái dính đón cho cái radio bạn kalau connect yang ni bạn ni đang tip cái ấy cái bà già phụ cái lala bạn kum kijing ruai kiwe kiwe pat ki awareness ki biade bat ke government jaka jelaru bun sin ngila yo lang bakar radio ngila yo sngo kita hi
3: des ngo tanat sha ban yo sngo kita ki jubab ki jong phi nga government scam ba kajing don jong ka radio kan kampan man ra shu shu ya kajing nang kajing tip nakam ta ya ngi kum ki ko ya phi ru kum ki paranong sngap te ngan ya chhamat pat da ka banga kali pat ba to shubu kum ha kapor ka bamanta khamtam juk jong ka internet babaro ki kena asam la kila ya ke ke ga ba kiyo kila yo na po internet hatungi dang don kam syamo ya ka radio para ku makan ke jok ko bamenta
2: ha kana don kam ni ka radio te
1: don kam and but sakwe ga long ba ka kumbang itep ba ka on dia radio kam kam sumkot kum to garu ka nang update le jong menta nangi dan ki bom don radio ru ngila ban sangap ha ki website even ha ki DTH TV DTH ni kita beri sengap radio tu. Sipun kadang kadang kadang kita buat buat sengap juga radio. Hakal yang jangan orang sengau tentang ini jenis kita bawa iba. Ia sengap radio tu kepa page atau website kadang ke app bagi ia sengap tentang itu.
3: Tiada sangat nak syak kita tu. Bar ke app ya kepa ini cuma gila bagi sengap ya ke radio kumpulan suai kejing kejing tip ya pi. Bar kamtam ru ya kini ki para nong sengap. Kalong ba ka app ya ka bapila ban yo na pan download na po Play Store kata ka de ka News on Air app ya ka bapila ban yo na po ka Play Store baling ban na kata pila ban sengap iki program jong ka Akash Vani om tang jong kane ka jalan de jong ka ri baro ko we te nga sung tanat sha bang yo sngo iki ni ki kubor ki jong phi ya ki ni ki jubab ki jong phi ya ka ba kanang pen slur susu yangi ban kham le bha ya ka ya ban syakri iki pat ba te tang de ini kintian nga ai kubley phi Kubleh si sian pat, kubleh si buat.
1: Kubleh, kubleh pak.
2: Kubleh si buat ni piru, kubleh si buat.
3: Dah kan dekat janmiat, ngadon lang bagi ni kena asam lah. Ya kapa, semua bahas apa ni tu ilah dia?
4: Kerteng jongah ke dey di Bandri Shisha, bujan.
3: Tengah sonat syai kata kerteng jong pi, dey Bandri Shisha. Dia, mengenya cekamat ngakwa bantuan syai pi baka Akashvani. Menta, kan kenjok syaka kandai paus nam. Dia si bentak kum kajing rakhir. Ya kan ikut lukuk senam, ayat keleng-keleng dan keli, ya kena asam lah. Hamta makan ikut juk mentah, halor ke jing sengau jongki, kei ke jing mut ke jongki, kei ke jing sengau jongki, halor jong ke radio. Dia, ke jing keli kalong bahatu, bilang senap mu ya ke radio.
4: Hoit bak, ngarang senap hi ya ke radio.
3: Dia, sengutanat apa pihak sengau mentah, kumki program ini upat, apa piju, sengutanat bahama senap.
4: Kidon ki program ki bahama senap, kumki tu, bashat I interview halor kijing tip ki babon jat kham tam lelei ki bade halor kot ka khya teng na ju pois nam hi ya ka program jung ki kan thai ka tu ka bakar teng na rempe ki kan thai iman
3: na rempe ki kan thai o ka tu ka ni ka program ka ba smotanat ba ha ka ba phiyo ki ki jingang ki jing tip ki ba pon ba tie asa koi pat kum ba phiyo bisnap ik radio te na shko aban panjing mut napi ba try haku tani ka juk ka bamenta ya ka ba ka kor juk internet ka along ka ba ka along pauna madu kata-kata ha ka ba hadu wat da urang ba lani ki kena asam lagi udang sang kilung kilanang man penon kami internet ti hatu ngidang don kamu ya ka radio
4: ha ka jin su thu jong ate ngidang don kam ho ya ka radio wat ha ka ni ka juk jong ka internet namar ngidang yo ya ki chimin toy mo khamtam lelei hakaba yadei bo kumnu ngila ban kintiu yaka imlang sa lang hakaba nakiwei kiwei patkislam yimju kham dayo sno
3: kare sha kon kata namar ba ka wei naka ka only radio hi ka Akashvani hi dan yo ek ta ki jingang ki jintep ki ba kham no ki ba kham karpan namar ba khatam ka de rup na po ka sarkar pdeng tie publish gun sha ya kata ka juba po jong pi e khnyat pat kane gari jingkeli ke bakhadu ya ka bang kwa ap kli pi pa nakal yang ke jong pi pila bana jingmut halor kumno pemin khama ban kam pendet pendang susu ya ka rukom syakri jong ka Akashvani

0: nakaliang ke jongat ye nga syukwa ban ong ba ya karukom syakrik ti ka bha palat henre ka sulong no tang ka wei ba yin hap ban pin sa priang syakip pat ba ba kin kham su thu su su ya ka jing kor jong ka radio
1: are sha kata te kham tam nga syukwa ban printi pat syaki ba lingba kini ki kor jong ke internet menta wat ka radio ru niladon laka jong ka app yakaba ikot yaka the news on air app yakaba phila ba pin download na po play store phila ba na po play store baling ba kan ka news on air app phila ban snap yaki program jong ka akashwani omtang jong kan ka jalan re jong ka ri hi baro oi de ko le sistem part ko sama ba phila plat yaka por jong pi na ka bentak kan ka jing ya merjung bet apreng jong hab jong pi ko le sibun
0: ha ta ko le sibun pi ru
2: Tepar lok nong sngap pilai os ngau ke ai ka baki samla kila pasat ji ki jingmut ki jongki ke jing khublei ka lek kerpang shaphi balem da dei na ka jing yai sngap ka jongphi ka akash wani kan omla ban yang kat hadu kini ki por khublei jibun ye phi baro ban nga kit bok ban na ka station ka jongi kumbangi la kenjo yo mau mer ba khandai phau ngin nang yai trei ban shakri khamba shu shu te hadu bangin sai shambyang pat bat phi hakwe ka por kani ka dei ka akash wani shillong

pakhia kabashat kabaklan om tang hakabor met kabor phat jongka ka klein ru ha ki jing mod ki jing prakhat bat ka thrang ka angnut ban trai sitom khnang ban pandep ya ka ei ka ba ka thmu ha ka jing im ka jongka haba ka yo kalat ban le kumta ka suk ka san ka kemen ka sngupha bat chisin ba ka kenthei ka don yakini ki jing sngau ha ka jing im ka jongka klempep kan long ka bas khem jing mut ka bala ban pen mi yakiso ka jing trei sitom jongka bat kata kam kut ru tang haka marwei henrei kan ai man siem bat ai jing krishan yakiwei ki para kan thei ru ban pen kharoi su su yaki jing trei na ki sap bapher bapher kum ki kan thei ki kan thei kin ya shakmat da ka jing shlur ban ai man sim lem ya ki wei ru kum ba ka wei ka nong ye le kai ba pau ha ka per thei ka sirina williams ka ong ka jing job jong ka wei pa ka wei ka kan thei ka dei ka jing ai man sim bat ka jing pen shlur ya ki wei pan ni dei ban kan tiu ya ki wei ru khu blai shi pun ban beteng shu shu ya ka program rempai ki kan thei ha ga ni ka por pat phnyu sngo ya ka sur itri na isaphira marbanyang ka sur itri ka ba ila ai kerteng kendit ben rio

0: pai la hek po man te kidan ka jing ma kan ha ta wa kim sumar kum tu pa de thank you me tu ba la si kalong no ba ulo kum sham ki armet te ka e te boni kilong kum ki juan kum kita te teng teng ba ki om ba ulo ru umsha ban le ban sumar na la de ka por ban ong ba asur ab si ab la ni ki bela e ta ma pendep ki jing bela pendep ki kam ki jam e na man da la thait makana kalong kum dan ba pe te ngi ngi la ya rai ba ha kan jing armet hi ulo de ban dan rengkat ha man ba ki wan check up tam ni ban om wan barakhoj man umnai unum la ban wan at least hakata ka trimester ka baning kong ka ba ar ka khat do de ban man lang da dan lang ba ulang ngi kum ki doctor ngi ban patai te pe I kong idon kam ayu I don kam gani ka jing arab idon kam ban le am tai don kam ban bam ne ban thia da ban sumar kum ta long kan suk ke ka singan te kata ka jing ar metro la da dan lang ngi lap kum kita ki kep ki wi kep ro bangi lap ro ka jing e kalong kum ni ka jing e jong I dan ki snang ki badang ngi ki jing e ba ong ba mlong ban de thnya na ban de kenjanar la long kum taru na ngingi ong intes ka jing at ndi ba ong ba de ka ka jing pang mo ten ri ka di ba ki don ngi la ban de ba ki dunas nam ka ki ko bi ka kta yo khlai e tingin na tes ngin yo ai ka jing smar ma gi la dan ko wi ka jing yap to ko wi ka long kum ta na ka da bam tre ban le kita kita kwa le nyok si yeng kwa ban sumar kwa ban le e yap no ai gi di ban so thu ko hoi ka jing yet ka ya la ka jong mo ndi long di ban sim pa de ken ha ba ka jing pang ka ap e pi ma le ken hin chu khlat no teng teng ka long kum ka barang su song kurim mo barang khanna barang aku sinam aku sinam klan no namar ba mtre tinge kentu ken ni hoi ke jingnya ke ya ke jingnya ke jing sumar ke dibenya la hoi
1: ke bokong san te ke jing sumar ke
0: ta kata lang kentu bara bori ke long kum dan kum gi ni long sung ba se na nge tan teng teng kwa kha ha yeng ta kha ha yeng pa de mde ke jing khoi te
1: hoi
0: ban ap dan ka bar ni e gom tu wan it khlong ha ba ki e na kha pa hospital ngim no gom ngi ki doktor ro ni da sop da spanyol de ngim kata he da ka kti namar bangi ong ke ta ngi ting e ka ta sepsis ke mot ke infection ke jing wan ki khnyang jing pang ha ka to ko por long me ba kha yeng ru kitang sukha ka to kala kha so hendre teng teng ka yo ka jing shit khlung ru yo jing shit ba de kla rong ki ki khnyang de nang to ki kla na ka to ru ka wei ga long ba kha yeng ru teng teng sakut ka chap ru ban wan ra ut but ki mana ap si ap ba ka to jing ap ka the snam ka tla ka poi sak
1: jing kla
0: ho teng ju ong ka long ka jing ma ban kha yeng ka long ka mi ki kwa ka jing sup ha nong nong ba pli le teng teng min step ki yo khlung ki kha yeng te ki dan ki parmarjan ki rang penyara pan pan ai ba nam ki tiki kon ka ban pa jan mi ka long ka mi ka akhi hi ka asya ka ti ka ai ba ka ban sa hospital teng teng hapsa sngi ar sngi lai sngi da sa pu la hapsa khambon sngi te ka long ka jing e pa mar ban pe ten re ka jing ma ka ap da ya ka long ka mi te ban ka ai yeng te ki kentu par par ha ba men ta la bi ang lon pi yo e lo na dong sa dong kini ki tes kini ki tai ki scanning kini ru la yo e lo ka we ru ka long ka kentu ki ki mi ki ka paro ya la ki kon tham la so ba tip ki long ka mnu ka jing long jong ki ya kre ne ki kham tam ka khna le la da ka long ka mi ka ben tip ko bena jong ko kon man o hasar ki kon tak shit pa na ki mi pa
1: ho
0: ipsa ba kin thit it o sanak ju pat mo jung nan kam ten re no kon nong ri ben kli gen ka jing po bena ka biang ne em ta ba ngi shi mi ka ling kor ban long ki mi hi ki ben so tu e la ki kon
1: ho
0: mde ben chue e kum to
1: ha
0: ka jing e em to ka long ta ka na ru po ji ka jing ma
1: ka
0: te ar me la po dir por shi ni ti ki ta ki we jing ma ta ka ngo so ong ki ki bon ki e long kum ki long mi hi ri ben ya tip lang
1: lo
0: ka par u de ben shi men ta lang man so tu e ka met jong ka long ki ti ngi ju ong hi ru ngim khangi ka ta ka jing ong bun khon le ni ong ka shong ka mon jong phi pe phin nan kon tang ba ai ka por ka jing jlan ka long ba phin yo beng ka snam na mat ka snam ka tha bon ha ba phi ka ka long ai ka lat ba ka tu ka snam kan tei beng ka shim por ban tei bat ka wei ba phin yo ban ai bun ni ti khlong phin yo ban sumari ti khlong ha du in da la poi ka tai ka asnam tam ga lai snam ti sa pun beng ti ka tu ka bali ong teng teng ba ki mi ngan lek pen be um so suk ba i shong i khon kum da ka tu ka ba ma ba ma kum ba ki wan ki khlong i di ban shong kum da teng teng long mi em ba khashong kom ni kan reng ni phang la shong kom ta khulong ngani pha pin bet ka ba pin pha pin bet de ka ma plan ma ka lom phi khnyat de ka pla khon ha la jing sha khnyat de ka pla khon pin phai ka wan ka jing jingam da wan jing jingam ka awan ka jing pot ta ka infection ta ka banda de ka por kha ka to karang ban chu bu ki la mi jing pang la la pu jang
1: ho ki don ka to ka ni ki jing e ki ba phi kom ki no sumar phi shem na ki to ki brio ki ba wan thu a phi mo ki don ro ki jing ma ban weng e ta ki jing ma ka sor ka kla pan biang lo na dong sha dong ti um don kam ban par khat than ya ki ta ki ek ek ya mat hi ha sem nei di ben parkhat ni kong e shwa ya ka jing ko jing khia khnang ba kanong ka jing singa mo ndala khai khun ru khat du e shwa bang pen kut ya ka ni ka program ma kwa ban yo ya ka khu bo jing ku na ka liang jong I doctor ha ka be re ba ka ni ka jing ko ka jing khia bat ka jing singa jong long kame ki ba armet bat ki khun ki ba kin sakha
0: nga ro kun tu hi ki long kame balle ka bade si sim phila su thu ba phila ja banai pen tip na nai da ong ta mo hoi na rang la julap ki long kame ba ngi khasi dange le thu bri sha sabu long ki

0: Nacional, sing mom le gman ki trang kho ga ma tang ha.
1: tirangde thona khaijok dalyo kai chaman gino
2: baba yan takaba chani rang ni nakna din namjawa na adi chi gupa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
1: na juk tong na mai khu masia angi khu juk cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chusok na man na nga khu na wi jama
2: amba da cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mudum chi gupa aro khari nang thot gupa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam jak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atenga
2: Oi ruga maine sa narwa dut kontak kinis khanya
1: plus f chin ko ninga chimoi
2: ye plus f ni gumun on ti sa thangat na man gen ma
1: nama siama jen salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kpa mangrakat kpa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gumun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatenga
0: Tahun asimana Frankie sang mandir gemun kitrang ko gak matskainya.

Dani program na tunsu mo di drang geran macho tinga ha. Kena lapsan sumai na sumi ach program ko kena sona gata mangin. Dik dik sa zaman na sumi ding tang tang kuburang ko kena sona gata mangin. Matela.

0: B bat vitamin C kibang ide ban yo na kijing bam kini ki vitamins kide kiba haka kiba ra lamba ka chongka ki kamram kiba ki vitamins ki don haka met chong kijing ri ki bun jat ba kum ka vitamin A ka yarap yakabor yo e chong ki khmat ke rap ye kamet ban ye le prsha jing shitom ki babun la nek hak tin phare ga bang yong ka immunity kum juru haka shong kha shong man ka wai ka nuksa kum ka vitamin D ngi don kam na ka banta ban te ye kish eng chong ki jing ri vitamin E ban ya da na ka jing julor jong ki cells la nek ka jing yap jong ki cells ka don ru sa ka vitamin K ka bai rap ban sets nam mo la don kanu kanu ka jing mi snam ban la na ka jing play pala jong ka snam bat kum ta ter ter sakan kuai perkan jan kata ka components lan ka banta ba kongsa na ka jingbam ki dei ki minerals kini ki don bun jat ki don kita ki minerals ki bangi don kam khambon ha kamen lan ni kita ki macro minerals kum ka calcium phosphorus sodium potassium ba ki don ru kita ki micro minerals ki bangi don kam tak tiat e ndri ka kamram jong ki kalong ka ba kongsan ba kini ki long kum ka iron ka zinc ka copper ba selenium kini ru ki don shibun ki kamram ki ba ki trei ha kamen kum nak banta bantei ki banyat ki shieng ban shina ya ka hemoglobin ka ba don kam zinc ban te ya ka bor ya le ya ka men ban ke te ka he ka san bat kum ta ter ter kini ki de ki ta ki nutrients la ni ki ban ta ba kong san ki ba don kam ban pelong ya ka jing ba ki jing
1: ki tu ki long ka tu ka ni ki ta ki nutrients la ni ki ta ki jing ba te met ki ba la ban ai she ki jing ri khna ba ki jing ri ki no ki ba ko ki ba khia bat ki ba la ro ban pen mi kham bu ni ya na ki hi ki do na ta ke peleng bat kwe kwe hambang ya kran hi ka kot ka khia kini ki jingri om tang ba ki don kam ya ka bam ka di ka bala man te ka met ka jungki ri ha ka ju ka por ngas ngo ba ka jaka shong ka jaka sa ka jungki ru ka di ka we doctor phila on batai ngi khindiat shapang ka ni ka rukom ban ri ban sumari kini ki jingri da ki jaka shong ki jaka sa jungki ki ba kham byang ba kan long ba ki nyo ai ka met ka pakot ba khia
0: kumba phlong hi ka chakasa ru ka dei ka wei ka ba don kam ban wan rai ka jing ko jing khia ki jingri ka yem shong ka ba bha ba ka ya hap kat kum ka jing don kam jing jingri ka long ka ba don kam shi ka dei e na ka banta ka bha ka myat ka roi ka pa jing jingri ha baro ki liang ki banta ka beng ye dei banda sumar ba da phikir bha ki long kum ni ka sem ba ka sau dong sau kun ka dei ban long ka ba bha ki jingri ki dei ban yo ka chaka sa ka ba janai ban ya dai ki na ki bo jong ka mariang kum ka jing shit ka jing khriat kalaer ban ya daru ne ki marat klau bat ki weipat ki jing ma ki bala ban ap thap ki sa ka weipat ka mat ka bakung san ka dei ka jing bha jaka ya ki ne ka space allowance don kam bangin ai ka jing bha jaka ba biang na ka banta wei u jing ri ban ai la de u bo un suk bo un yeng ne ban shong ban thia ne ban phai ban yo ban pan aram ya ka men ka jaka sa kam dei ban long ka bakham ya ka bala ban wan ra ya ka jing kata ya ka koj ka khia kaniru kalaban wanra ya kajing ya sho ya penman saup ka jing sapriang kam kloi ki jing pang sakawai ka banta ka bangi deman kan mau ka dei ka madan mau ka madan ka bagi shong ka deban long ka ba pen aram bagin shong bat bagin thia kum ka nuksa la dangi siang de ki shlia jeri ha madan de de ki plang yap alor ka madan gila ban ya dana shibun ki jong mong jong ka sni do bat kaniru kalaban pen aram ki jingri ka sem ka diban long ka bakhuit ka ba yok kal air ka bakhuit la ni ka ventilation ka ba biang ban ya da na ka jing sakut jing kil air chakhlia kum ka amonia ka bala ban lang ha ki sem ki bala ban pen long ki jing pang ban ka ta ki tor bat kum ta ter ter te sa ka wai pat ka bangi don kam man kan mau ka long ka ta ka kum ha ktin pharengi ong ka enrichment kum gi ni ki jing ri ki ba bun sin ke bangi jus shuset man ka por ki sha don ka ta ka rukom kum ki ong tin pharing ka behavior ka balong abnormal ka bam long kumba ki pen pa ha baki sa ha ka ka me mariang ha baki long free long kluit kum ta ngi de ban shnai ki sema ka ta rukom ka ba yasrie me ka rukom sa jong ka jingri ha ka me mariang men baki dang long lai luit kum ka nuksa ki blang kis ngo tenat ban kan thi ba ban le kai kum ta ngi la ban bu ki ding leng khot ni shna kum ki jing kieng ha phlao sem bekin yele kai kani ga yarap shibun bekin lain naka stress basha set slung hasem kabala ban pelong iki ban mi kijing melin basne kum kajing da iki paya bat kenro jong hasem kajing tha bat ban mi sempro kum hakis nyang bat kiwi par kijing melin basne niki vices binyong ka ktin phareng nalor ka sem pade banginyo kijing ri kip koit bakya ngide ruban perkhat phanga bam hakanukur kum ngila ban sumar ka bayade bat kaliang kabam kabam kadon ka benta ka bokong san ban pene ka jing ko jing khia ba pura ka men ban yele persha ki jing pang bat ki wei pat ki da ba wan ra ka jing ban thut ya ka he ka san ki jing ri ti ki benta ba kong san bangi de ban pe thu bat but ti ek ba de ka bam ki long ka ning kong ka de mingin kan ma ka jing bam bangi a ki de ka jing bam ka ba de ka ba pura ni ka ta ka balance diet ki ong tiki jingri ki de ban yo e ka bam ka bupura ka bala ban ai ki jing don kam jong ki kat kum karta ni ka jing da wa jong ka met jong ki kuma ka por ke dang khidang san por pun por kha por ai bun kum ta ter ter ki de ro ban yo ka um ka ba khoi ba pahu haman la ka por ki de ban tip ru e ka rukom ai bam ka ba ya de dur ba ka rukom im jong ki jingri kum ka nuksa ki masi ki belang ki muoi ki don ka man yo shibun ki phlang ban chur chur ngam ban yo ka po ka pasat ka paklan kisni ang pat kimna don kam shibun ki phlang jer ngam ka jingbam jomki kimna la ma ban tliat ki ni ki cha jingbam gede ban tip ru ka bam ka babha ban gede ru ban ai ki supplement kum ki vitamin ba ki minerals kat kum ka jing dawa jong kam bet jomki ban lain ki jing pang ba bun jat ban la ban perlong da ka bam ka baduna palat ki ni ki vitamins ni ki minerals la ni ki ta ki deficiency diseases ki pangi ong ni don ru ka por ka ba ki bun palat ki ni ki ja jing bam ki la pan ban ban long bi kum ba ki ong ketin pharing ki toxicity da ka bangi sumar bhai ya ka sem bat ka ru kam ai ba ni la ban yu ki jing ri ki ba ko ba khia ba ki ba ai ji man toi ngi kham bun
1: ka tu ka long ka jing ba ta ki lum jung phi ki jing ri ba ro la da ki long ki snyang ni ki masi ni ki blang be ki nyu ki sem ki ja ka shong ja ka sa jung ki ki ba bha ki ba kho bat kum jur ki ba yol er bha ka ju ko por ki jing bam ki ba pura bat ki jing bam ki ba la ban te ka met ka jung ki shukran khindiat lang kon doctor phila ban batai shpang ka ru kom sumar ka ba kham kar pang ki ni ki masi ai dot kum no ki nong rap kin le
0: ki masi ai dut hi ngidon ka manda sumar kham kerpang lamar ka rukum sumar ka babiang kawan rai ka jingi nong bat kan dia ka kamthu kham tam e ya ka habangi pet benya ka rukum ai bam mdeit e tang ka bam ka sem ru ka jing ko jing khia jong ki bat ka hadu ka rukum khem dut jong ki masi hi ladangi mbiang ka rukum ai bam ki yo shibun ki bengi ong kita ki metabolic imbalances ka met jong ki lani bakam biang ka rukum ai bam jong teng gideban nang hakno korkom ban aiba korkom aiba ka ba kaba biang nam taki masi aidut banikong ekom ba ngong menne gideban don kata ka balance diet nika jingmam ka ba pura ka ba don lut kita ki nutrients kat kum ka jingnon kam jong ki masi gideban aipa hu kita ki jur jengam niki phlang jengam kat ba ki la ban ba kani ke rap yeki ban yo ki jingnon kam jong ka met jong ki shimet lani kata ka maintenance requirement ki masi ba kham pen mi dut kham bon gideban khen ya ka bam ru ha ka takar kum kum yo ne ushapon ni de ban ai kum ba shikilo u jing bam ne concentrate ane ushapon na ka banta ar hadu ar kilo shteng ka dut ka baki masi kila ban penmi ki masi ki ba pun pat ha ba kila adon kum ba nyo bana shaneng ka por pun ni de ban ai kum ba shikilo shteng u shapon na lor ka taka maintenance requirement ka bangi ai ki don ru ki masi ki bangi la sange ban khem dut lani ki ta ki dry cows ki ne kim da don kam e minginda ai bam shibon o shapon dreng il deban pet kat kum ka jinon kam jo ka bet chungki la da ki kham rai kho ngi la ban ai kuma shikilu e ne u shapon kat kum ka jinon kam jo ka met ka chungki kuma ngong mane ba ka masi ki chaju yo ek taki jingpang metabolic imbalance tingi deban ai ki taki dawai supplement ki badon ki minerals par ki vitamins kham tam e ka por ba ki ai bun ba ki don kam shibon ki ni ki nutrients ngi de ruban ai ka umdi ka ba paho kaba kila ban yo pahu akno no kapor bagi don kam kam tam eh kapor bagi ai bun bat ngi de ban kan maru bangi de ban ai kaba ma ka ju kapor man ka singi minum da pen kelatan ya ka por ai ba kali yang kaba ya de pade bat ka jakasa de ban ai ka sem bat ka jakasa kaba khuit ka bar khyang kaba yo leher khuit mong man ne ba biang ka ventilation bat kaba ya da na ka shit ka kriat uslap bat ka leher de ban pen biang roi kinala ki ba khuit tuntuit ya ki sebo ki shagi jaka palang sebo ki bangi la shna karpang man lain naka iskan ne ki jing sema kasem kadi ban long
2: parlo nam sa baga por nyola la shipu minit pat ngi so bat ka akash vani delhi na kabanta ka broadcast jong special bilingual series jong news service division akash vani episode ko balai da argor ki expert kene gre ka akash vani shillong